Inkanat bigang avi nang audio su hazau. Hazau man tadi wita Japanese hizab ko. Diti no di minagawita ko timbo diti jam kavaho apa dam tahu minitong suwab id pagunta ko. Dadi kanaw timyang bus bago makin ngod hazau. Tahu vago hazau. Hazau vago ino tip da daiti nga nakaw ni na haydagay day da babazan di minggu nakatahib. Inakot ako hozo matadi Godfrey Joseph Songyan sa Pinsodu. Sutunan hozo di Adela James Kotonduhi Vago. Di Stephen Bitor hangat don diaw.

Ingkang tepi kang awin nongol di Zuhazaw ipinita tagadan di Petrus Martin om nagidi Nick Tudol hinugu misun hisun ka paghuid na kong kohozo di Steven Bitor hangadon diaw adalah James Kotonduhi Vago om di Goffrey Joseph Songyan Sopin Sodu dan itu pinikong awin mantad panagi hozo di minumupus iti babazan info seni teko kepayahan kebahan do dong suap diti tadau ka apat kutoh dan dia zu tu minakin ngau ke minakin ngau ngam diti hozo vago inau tip do daiti tadi kada hivai makin ngau do minggu tiso ise ko tadau ka apat ketimpun jam ko tu taung pun minit do ngau suap o matu mazan zo do antok timpu di ogumu dati hozo vago inau tip lam nakata do daiti om o ngau do teko do radio bo kyo. Dadi om tapi nga ngavi au pahid mentad baino ikut jam ka vahu taung pod minit adang suvab kong ko diti abal tani ba mentok tadau baino dadi tonda ko nopo ido guvang radio dia zu teko ingko ko nopo makin ngau diti ko saimban bos kadazan do baino kawasa ko sumang did Facebook TikTok om nagi did RTM click om kongo ko dego do mimbolotok dadi ti id ko saimban bos kadazan.

0: Ingka na hozau man tadi Winnie Totuk wazon po di dadi temen ko ngavi timpu nga mavi avi no di inno bodo hapas iti sumo vahid da bagito ko semban it boss so sina dadi insan po paghuy da matang kizad insan po katawadan ko madia zu tuminampay ko diti babazan mantad po di jam ka apat tong pod minit min suvab di bayan na gisom na timpu diti kadahivay makinungaw di kasemban boss kadazan na tadaw suvab isa ko katimpun da jam ka apat tong pod minit da min suvab dadi hozau to vi no muntok dia zu kinungaw to hazaw di Denny F. Malinggi hazaw ko inok mga vinanamot tabi pipibasan matadaga Ellis Marius bye bye.
1: Odoy ikodon bago
2: ha pagano no Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus
1: olwo tatahanan om aw awasi tapi umanan
2: kawasa nogi magano Hurix gama tubat inuman itinodo mantad gamat om madu plus manakaday mongingan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi to piumanan. Kamasano, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Paganuno, Hurix Gamat in store ngabi, pamasi, om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsama.

0: Pariru naming. Ta, bayang sukan, kasusukan. Ma po yo. Apit po ga.
1: Oko tukulut. Muay nga halani tu pasisimbo lepas silak rumos nga kulut.
0: Guguangon bagu kyo gitio hai.
1: Ha? Aino. Tuangan bagu kapal mazam nakabahu itu kulut lahir nungah itu kaya kasau-sau itu ngaraman turaino kapal kalulu anin dulu amak kau yak liliwa palating rawat ratu mbah kamu kulut mata kapal hisi simbol
0: ayaming ilai kainan kutu mataki ali aku ampusan ala mangintawang raliliut no magitanom pana sanaman nyak inyo mabanat nyak tulang kumut tapas nyak rasang no mingkwal.
1: Hino kono po uman mukulut ni aku pi mutu kulut suang gula sinangan mo sampir wo yak ngain to rasanduk nute tu gula tu nga kulut
0: iya oming ining kurangan kunyo gula no no gitio dirunti inumo reo malasu ako yo
1: paing kunangan nyak kriun kulut. Ama no?
0: Hop ko para kupi.
1: Hey, ba kulut, kapi oke angas ko maya mo'y pahisimbol.
0: Susuap-susua bakla maya ako.
1: Oko tu kulut mba. Akayak punuruo mo'y solo rauro hito pahisimbol.
0: Akay? O say po yo.
1: Akay lo rimimi. Ang kuliban rimimi rapat tulisangon no.
0: Alalala. Maya akulah, inanya kom, ralin aku po.

bavalu ahalun rapansur lumba. Yohino, ambal rasinaman sa buli-bulino talumu pengaminit ratu kirnoro, bahat nguinan ra normal amika ahumba, ang alapray na kanon nukapiahan, tumo ang ika ang sihup, ang bolong ra cukup ang berkwaliti, kurangin ang mahuna ramasin amuman yak sasanduk mo sanduk mo te rasongoro, ika alabian amika poyo, mulo ang inum raminuman ka alkohol, kurangin takanan amika poyo stress. Nabalo, takas, sino kain supan, pahalungan rapansor nulumbang.

Iyo po tumay jam kabalo limong oporam talo nga minute yung bago reginoti jadi mamali bago mapupus kasalan ng umurot pasit na ganang takaw monsoy parikunangan ko na papukat on low rayos nababayar akir on nom ragitio ang kirong oras sa Bob FM kasalan ng umurot pasit na ganang takaw monsoy parikunangan ang papukat on low rangarangan na kita karimbay kalau nakasalula rimbay ragitio makihasi aku atan panagitio bago rimbay pantutuliran takaw raron nom ragitio rono rimbay into Ridel Dahalan Sibiu. Iningalan anda guang lumaya laya interaki ito nanda ay dai no doubt kan sa rondom saboy makapantum takapura rondom rasuswa uno kasalan ng burut pasisindangan takaw monsoy

0: Nagaw kapisan na nga natatuang kapisan na nga makinangaw diti kasalimbahan at takaw kasalimbahan na boros dusun kasalimbahan mantak tulun takaw antak aditi tuang talarat ka apat kaduna pada matalo ada tulandat ka turu aditi taon 2000 pada manam ya aku mara kayu dit minam ramai tadaw kinasusun antak ditadaw dot baina aku mayan dot kapisan na nga nama ramai tadaw kinasusun lansan dot alidas kasasay taririmo nagi kamayon dot ano ready awanadan manta dot amina mangun yah tapi na ikaw antok dot kapailan manaditi hiti ida pagun dot akaw akrakat na jam ko siyam doon na paramiso dot atuong bah antok dot atuong dot manaditi tapi na ikaw hara iti ababayan panambarasan yah kaino kinawa to kaw iti panambarasan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tempinai ko ngawi kepirubato ko kuagu idsuang da kasalimbahan beras dusun irrancangan hidayah alan sanda ang sagit-sagit to kawi ngawi ang alidas atinan ang pamusarahan kanu tako nagi mamansay nununa pa ipanuhuan ang mangisado nununa pa ipagaduhan da Allah subhanahu wa ta'ala. Tulun na pa panambarasan da bayna nga mambaca ang mamansay nunu ipanuhuan isuang da Al-Quran. Panuhuan na pa da mambaca da Al-Quran nga haro sabda ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunay na padao nga akraul Qur'ana pa innahu ya'ti yawmal kiyamati syapaan li ashabi. Rati na penting nga bacaan na Al-Quran. Kiamat na penang kanu da syafaat te kapanulungan kuma ditulun di minambaca daw. Harnagi apirman da Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رَتِد آيات أمسيرا سيرانا بدا بچان إلى القرآن بكينغه نكيو أم كداكون بيمبرس أم ألان سندك كانوا قود الرحمة تبيناي غاوي no kuratu aparlo tako mambacad Al-Quran. Suway ka kano tako dar rahmat, apanting na pakapya nga, kaila tako nunu ihara hila idsuang da Al-Quran. Irina ka suway ka mambacad Al-Quran, pisingilaan tako nagi akamayan ratid ayat-ayat da Al-Quran. To nakangahin na ngawit Allah subhanahu wa ta'ala, pedudukan kumai datan. Kumai sana pa pedudukan mukjizat datagaya pinapailan katapatan na karikatan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumadua na pa nga pedudukan ang karalanan pempasiid pamagunan. Syariat teka undang-undang diwayaan toko. O tumbayaan ako kikuraan ngawi at tulun da Islam. Sangingapi idwalay. Nga aw iddi elaan nung bacaon. Gisam da barabaon. Irna ka ako kati balajar da Al-Quran. Pisingilah toko kuraka dituni da daw. Gisam da kaila kapia. Aw toko nanapan na balajar paingkurah takon na kailah dapat tudukan da Allah subhanahu wa ta'ala karalanan da pempasi id pamagunan. Sumampay nagi id akhirat sawala namati Islam takaw idida nga inke ledid amaw karati kitab takaw sendiri. Tepinay kong awi. Hara pira-pira akawayaan syarat tumimpuun dan misingila dan bacad Al-Quran. Kumaisan apa pagirata ang pantaka-takaw aniat da belajar da atapat kerangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kabarakatan da paimpasi. Ang kadaay takaw idswang da ginawa asan sagan da belajar teka misingila. Kamayan kuna po nga paikhlasa takaw na aginawa da belajar. Kumadua, nuno na pa yung maantakaw hiti pamagunaan di autakaw ailaan, suway pa belajar da Al-Quran, nga pagihum tako na di guru di karati am kaila kapya da pakitudukan. Kumataluh na pa nga paguluan na tako pa belajar da huruf, kuraka menyabut, mintutun mantadid ikro, am mukaddam, tu itina pa ikro am mukaddam, kain tutun takod huruf, ayat, simbol, am tanda. Sera na penag, kangarati, am kailah tako ngawil lo, milah nadil mambus hirid Al-Quran. Kumapat na po nga belajar da tajwid, am tunig kasaliwanan da huruf. Haro atanda am simbol, papailah datan paingkura membaca. Manakob bacaan da pira harkat, akapal, ko anipis, magumu pa isuway belajaran toko hukum da tajwid. Kapaham pa tajwid, ang makhraj, asanang nagi, ang kontak nagi apa membaca da Al-Quran. Kumalima, asantal aginawa membaca da Al-Quran. Belajar kasari-sari membaca Al-Quran. Kisam da alamus da membaca. Manapan na mitingkat-tingkat alaid da kailah da membaca Al-Quran. Kumanam minag dahar kapiyaw guru da makinangaw di bacaan tokaw. Elaan din na kapiyaw manakog kontak. Kontak na idatan da pamambaca ka paingkura. Am atulukan tokaw na kapya paingkura ikantang. Tapinay ko ngawi. Al-Quran na pati nga kitab suci idswang na Islam. Ipinaturun da Allah Subhanahu wa Ta'ala di maan ilaay ngawi aswang tu ila na pa nga panduan ang pagtulukan nuna na paiman takaw hiti ipamagunan. Iri na ka, suway kamaan tako bacao tadaw-tadaw. Aparlo nagi belajar tako tafsir. Elaan ni ikamayon ang pagtudukan di ayat Al-Quran. Har sabda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Rawahu al-Bukhari. Ratid hadis, tulun na po at asanang kapya nga ibinalajar da Al-Quran ang pangajar po kuwakot tulun da suway. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maayta ko na tulukay at ang anak to ko ang paganakan. Untung na ipaganakan di kaila mambasya da Al-Quran. Kaila rati suway ka aw apalid hiti ipamagunan. Kain sanang nagi hilad akhirat. Har sabda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirati na po, isay kamahir dong baca Al-Quran hila na panad akhirat mi susugku ngawi di malaikat. Ako na da, anuwa takaw ila Al-Quran panduan ang peraturan tempasihiti ipamagunan. Aw takawi apalid am anawawi kasari apa musarahan. Sabda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratid hadis. tagaran aginawad tulun megal di besin na yapas daway. Pahingkuram mangiru di tagar, am sumindak ikwagu, baraskan nabi, gumuog kayo mamasarod apatay, amambaca da Al-Quran. Konsikahan ngawi, kapirubak wago, itimpu daswaing, aku likaw lihada, astagfirullahaladzim li walakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatamod, mantok nga musuraw kawagu, dit susumangod ngay, mantok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, mantok maningalig pogun na po, nga mantok kanu toko kapuriman, katranongon, kapusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko papatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kapusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

Amiti, hakamian dat ako pala na tawan iti tapinay kaw, rasam ta sapo, kapitanod na giditi madibot amaning garud. Antakanin po ng sipitang tenam, kwala po niyo bofot kiningaw om tambunan, kampay na hitiid po ng rahat katanabon, sandakan om wilaya, Pisumpuruan, Labuan. Ya, tapinay kaw, 2 minit pagululumang noy jam dot okumaduo, tapinay kaw sining man tadi, manang ongko iti langat ko malohing kaditikan ako kinanghot ako.

Kung sige ako kumada kayo dito wago nagi makinangaw am to mano dito ka sa limbahan at ako kumada kayo dito po dito pa yung karadya kapisa na handa kumaradya kumada kayo kung sige ako tumamili makinangaw dito ka sa limbahan at ako sa bagay dat po ng karuhang ado kayo on talk dot bay no dito at may ko kakalto ka pa may ampay dito ababayan sinding sinding dat wago man kupon nyo iti sinding dat nuridi kapalabusan dat wagu antok na timpo ni tigisam kapagulo karikata ta jam kapermisa dat tuong ya tapi kau iti kapailan na karait aditi kada to convocation institute latihan kementerian kelidasan Malaysia Montok Zon Sabah Montok di tahun 2022 pada malam. Ya, tapi naik kau iti istiadat convocation institute latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Zon Sabah Montok di tahun 2022 pada malam. Manporo antok dat ke pada lima gis tulan dat ke walu antok di tahun 2022 pada malam. Ketimpun jam ke walu ke sabon gisam jam ke lima minsa sedap i Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Ya temen iku kumada kayu dit haradati sinding it boros dito kau nga iya aman do kayu nung orhian nung nakawansay tikat nung nakasupo na sinding nga nung napangah na minanupo na sinding lalabi ida boros dito kau nga iya mando kayo po todo kumadi ti dati kasalimbahan mantok dot kau ni maya diti kasalimbahan na mantok tulun to ko nunuhit labi kiguna tabi na ikaw nung milo-milo nga noridi sampipyo it boros dot ko boros dot dusun it raroytan na sinding di kaya tabi na ikaw Kuruto man sa pipiyo ilo na kamayon dot lang toko montok dot mama gampi diti boros tinaro toko at mga ko sinding na wagu sumusut isa sinding manta di Donny Taipin sinding ni Piro Roman suto na diti sinding manta di Alia kada do miagal diti ka na o kinong hot toko

0: Iya, kapisan na nga natutong kumadya, Wilbe, ide putatan. Kapisan na nga natutong kumatayin sa nani tayo makikinangaw sa BAV FM. Alansan na natalidas kasasay. Iya, Johnny Upin, kapisan na nga natutong kumadya, the Pinay Johnny Upin. Matayin sa nani tambalutan. Adit, makikinangaw ang manakadong niti kasalimbanan sa BAV FM. Tuwang niti sumulia ay mamason kumawakon tambalut itaririmo mamason kuma adahay mikaruhang kadi Johnny Diti kumaditan Pinay Abdul Malik Rosugod Emilia Gong iagang kay Madang Tampulan Thomas Yubog Idansi Dalina Kubit Simpson Nagimirila Johor Bagang Sagi Ingam Satur Marius Marudin Joseph Batilu Lucy Dayaw Helen Yong Yanggun Gondorong Julita Judith Petrus Lonely Ingam Nagiamoliwan kumadi Judge Gimbun, nagiidan si Ilod Tuaran, majakong maju na amtoin sa Nanking Aran Egisom.z, amkompit ko ng ngawi ka. Kapisa na nga tutuang tarawad kaapat, tabi piwabasan manta dahay mikorwang, at Johnny Upin 2 di Lirni Arena John. Kapisa na nga, ponsi ko kumadi at tabi na Johnny, ya, iti sumusot, manta di tabi na Judge Gimbun, manta tangilan. Iya, mamason kumadi tepi na Abdul Malik, Petrus Itambunan, nagi kumadi Yagang, Joseph Golombo, tepi na Tampulan, Lucy Dayaw, iti. Kansana na iti kambalutan, kingaran igisom.z, may paypasan, kapisan ngan totuong om tabi, piyong balutan. Patapunay ko, sinding, apagulod at ako rangaw tako diti sinding sumusuhut, nga rangaw tako pati.
1: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Atoranong May Katoranongan Opurimanan Tensanan Magigion Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan Tingkananan ko pagulo na po nga maningkanan katoronongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Tadaw hepatitis tong pumagunan, ramayan, muntok papayikawas ko purimanan, karait kagunuan manamang kalidasan. Hepatitis na pangat na rule dit mamarumbak sa ralamtinan, ao kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinano may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusian tinan, ao milang jarum, om lagi papanaw pabarisan kalidasan. Pangilaan kaimpunan, kapanampasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat antabay hepatitis mantan bayna pasan diti mantan RTM teman setia anda.

Assalamualaikum sining man tadi mak GBQ tinaru. Naga to kemai jam ko permiso do na pada 4 minit ada tutung antok dot abai na di. Ya to nego ko pesanang ana tutung ko di tepi na Charles Loginon. Ko pesanang ana tutung tadau ke 4. Ako mari tutung at tepi na tambalut sa BFM Facebook o magikinang ngawis sa BFM. Salimban boros dusun i o sanang kopyo tabi piyo basa ng barakat mantad minamangon kumah at toko to yung sanan kari Charles itipon si Kaudia at minay Charles awa mo nagiliwan iti pason mantad di tabinay daulin good luck abis sanang ang totoong kumatayin sanan sambalot mo kikinang usabah BFM alansan olidas kasasay ngay toko am kinurahingan mambarakat kasari-sari kariti. Hi, nagi kumada Geoffrey Antang kapisan ng ano tatuong mamuliwan iti tamaluto ko Maria Juan Josie Mindong kapisan ng ano tatuong kumada ko yung ponsi ko mamaso datumano iti kasalimbahan na toko ya tapin na ikaw iti kasalimbahan na toko tapin na ikaw wakon ko milod orang ko may iti TikTok sabah BFM amnag iti live dot Facebook nga antok dot man iti nga orang ko na di kawagu may iti kasalimbahan dot Astro Walu Turu Aso. Ya tapi neko sinding pinakyano aditi tambalot toko isa sinding man tadi Dato Francis Landong iti tupus pakitanan kena kinangat toko.

Ya, tumre ko sinig man tadi Clarice Panol di tinudi roitan.ia minagita ko may jam ko permisa pa na para matulong minute ado tatuwa ng antok na tabana diti kami na man na paganap na ditin po kami ang paida kayo antok tuwang taraw dot kaapat iti ya tumre ko ponsi kau tagumo ponsi kau tagayo kumada kayo dita kasasay manakadong diti kasalimbahan to kau lalabi pa ayok kayo dit manakadong may diti live.facebook maya.live.tiktok maya.frequency.radio amo alihuan maya.rtm click iti kawawago kago maya.estro walo turu aso konsikahan amo agigina kumado kayo matabi ko iti prigisom kumiyampay do kayo kalansanan dot lidas to kakasay kalansanan dot kumiyan dot agaras to kakasay muntok managuang diti kabasyan to kaw dot asanganga daw kapisan nga natutuwang kapisan nga nat madap kumado kayo dito kumaraja tilamusan do kayo kumaraja gisom dot awi o shift kapisan nga natutuwang kapisan nga nat madap hinaw ko pa damat.

kopi vosian kuma tambahut ku ngavi kanono misingi ho do ko basanan ko mohengan do toko moi do au atagak pason diti manta dogo me Kristen Lista Balamun kano mikinongo kosimban bos kadazan noikot binasi it frequency sizam ngopodong duvo titik tu FM ketau wadan.

Kopi Vosian, izou inatanel wales kenet mususi, mantat kampung nga pinampang. Kanau no mikinengau, do koso himbaan bos kadazan, ngikuat vinasi om osuaw tomoimo. Itisan koto no bon na po, ongau o koso himbaan niti, it frequency, sisam nga padam novo, titik 2 FM. Ba, kanau kinengau takau?

0: Oi, Las, kau hok tadi dah songkua hogo gata dah tadau bai no.
1: Ino no dia wila, suwe tadau kena ngono bagi aku payan hogo gata di do dah tikin tadau.
0: Tai gya, kau sahimbahan do anu.
1: Ipo nga aku koi ho. Aya, saba VFM no bo. Okum ko payani anu do to ko. Koko moy dah hogo gata nga kiva. Suwe tadau kena ngono bagi ya.
0: Ba, omo.

0: masiti makinangawza na Sabah VFM mantan bay, no? Katoha dahil ni last na pinapaya ko daga.
1: Kadahi bay, tumanan ko payahan ho, gong katana tikit tanaw in Radio Malaysia Sabah VFM. Kasi man, mos ka

Usap ko ba sa nano po nga kavo susumuni o tomo ikiva katang takavas it bogizan pong sapan takanon om pumaging o. Ahay doon ang numasanan, umuguno na usap ko wasanan om tuhon magigizon masir om sina vokon it vinaon di akba doon ko pumgunan usap o wasanan. Mipahot miyang pay ko simbanon timpo. Pumgunan usap ko wasanan iti na noko simban masa kabuon teknologi. Dinodo o usap ko basanan it kavo capsule tapong cream o iinumon.

Opivosian, Izao, Clivello, Castillo, buat dari kamatan ubang papar. Isau lahan manampasi bos kadazan na pangato mo mo makinong kosto himban bos kadazan sabah VFM. Di kita daw, ano? Inong ato kau?

Unsubonto ko do mga kantu vauva, tu ogumu ako bosyan dino, montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu ako bosyan, nga kapangin kuang nogiino, do kolesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon ta ko nagi, ta mga kan apple o tomo, miyan pay au tagal iluan kuhit dino, tu sambogisan vitamin C, kiva id sibo kuhit na kamoy.

Kanaw Ming Hidas. Mga kan, magigakabo ta kanon, piyadango ko pagunuan ta kanon, miyampay mangusat tinan. Pihiyo no, ta kanon iyo gumo vitamin fiber om kakasang. Gumuon mga kan kinotuan om tubawva. Gumuon manginom na vaig, onom gisang bahu galas sangadaw. Pihiyo no, ta kanon iyo kuang hunok om kolesterol. Pihiyo, ta kanon iyo kuang gula om tusi. Mga kan no, takanon iabakas om omohing. Pihiku tomoy mo ohidas. Ingkuo kay siyaw.

makalaja gakod tako po ang pusta daw. O mamugus gakod sandi, kapapatonong o kapanakaday mananduhi kahigkangan. Mamugus gakod sandi, kapavakas masol, papaymbuhay tapyumanan on siko, kapangingkwang o pusok pamusavan, o kapanginggan linuo.

Tabinay kong aming kana hozo manta di jok jolo news sa itan na pantakan ang paguhi da hozo di nakongot ako hozo manta di en sino keli jitilon i oi tando miyohon pinisi om nagi hozo manta di halsen huguan ansibin ay tando ponong kotakwad na kapipasyan tabi pibabasan shalom kumari di zota insanan do dongo subab tara ko himo diti ko dupong upunam apat do vuhan diti kotu ngko na bal dong suvab ay na ito pinay kong avi hansan do avasi nga bikin oposikan tako dong suvab diti ho ho binok biso untok taraw ko himo diti itu taraw suvab taraw ko nam taraw minggu na pang adupo taraw itimpo do ko undangan tako timpo na miyampay ko huminan tako miyampay paginakan da tako miyampay ngavi ko upusan da tako dong suvab diti miyampay ko daga Stephanie Jipolin Joti teka DJ Steph teka SJJ dan menempuhan dia zuki sampai kata jam ko si zam dong suvab mega tapi mau ikan pada jam ko 6 tahun 4 menit dong suvab abalit pogun ongo do tapi na ngavi pengkopo tumi hampus tako muhis lagi nava it kasahimbaan da tako diti miyampay makinang ovagu da hozo hozo man tadi Katie Waritus say tanda pitang kizadan sutanan hozo di Larry Larius Giju ay tando Ovito Zou Hozo di Jo Ensu Heli Rampas ay tando Siu kumata binay nga vila tindahanan do babay na diti Hansan do kotobay do binaguvang do binaboh italunalun ontok timpu bay no Hansan do miyogi mo giobi obi no da kumata tiso tiso Hansan do hi sa ginapa nagi miyampay na gaya dit sabab FM kasimban pangan kasimban bos kadazan teka pangan kadazan

0: Gina C. Oswald, tumoy mo.
1: Dahil pamalanan o kamantulian Science, Technology o Innovasi Sabah, manuidong dahong pagsat.
2: Ang turokon sa kumayang pogon, yung panahon gisom do tanaw bayno.
3: Kinongo, ahal nga vi babayno, tanaw diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kapabago, idsuang om habus pogon.
3: Tanudagay, doid abal kinoisunon, kotohuzan kadazan tikid tadaw.
5: I-point tunod, if RTM no po.

Tapi nengkong api kena hosok mentadi Raina milu Saitando pasung. Dadi iso ko peingatan kumada tokau Mai do temai mo mo kawit pasung id nembono po ngosan tokau Po timpono nagi pasung id suang kulita Teka petaun daon pasung id suang kulita Bo genehan awatan to ko supportavan do babay no diti Umah saham no semonu Dadi iti no papasung okan no po kagunon Untuk timpu do umah saham Kawasan ni gunon untuk timpu do ahasu tadaw Teko kawasa nagi gunon sa bagi mongumuhig Pongumuhig na tako Bo ganihan do maso tako manopana Tigag po kibaw na taso Kusao na taso ha Ino na papasung pumubog Ang kakyo Dani ko po nga Kopi ba siya nisan Bago kung matapanay nga Bikatatanod Makinang uliti Saba BFM Tangan ka na saan Dungo subab Tadaw ko Himuliti Kod mo perempat Buhan diti Kotu Dani ko matapanay nga Bila itindahanan Nababay na diti Ida timpu Da papatad Tanak na mga isikul Tay ko puhian Nagi matad kalaja Tay ko pogadan Nagi na mga kalaja Kopi ba siya Kumari di Jota insanan Hansan do Mogiobiobi Tako na dah Kumari tisom tiso Itindahanan Tumbazan so Nu oboboh nu potalun-alun kibabo kono toko diti min sabat mai oza. Tadi engko po tabazan no po karahi bay mga kan usap. Usap pinatak do dokutul kon ko dumadi dokutul sendi kyo. Kiba mai bo kon do toko diti ko si do mga iso mo dokutul. Ko si do ayhaan anu telu kon ni. Nah pasti nagi bagi ayhaan toko telu toko do timpunan ni. May da kibaw di usap iko sudong mentok da tokaw o hingasan tokaw kipatin po tokaw miyampay kahuminan ingo po ka na makinang hozo man tadi Johanna Joseph Lakupi ay tandaming hozo ko na po nga paguhi do paunizon ko hozo do si do riti hozo di DJ Jo may kapensifato po po humbus ditining kokoton do katang gata ipinabus do katinanan pamunan katas sabah mentok tadaw bay no kodupong purum apat do buhan ditikotu Dari tepi nengkong api puhut gata nopo nga Sizam ninggit onam sin dosa kilogram Puhut gata sizam ninggit onam sin dosa kilogram Gata kapingan iaw no upgrade ko iso Apat ninggit bahu ngopodom tahu sin dosa kilogram Gata kapingan iaw no upgrade ko iso Apat ninggit bahu ngopodom tahu sin dosa kilogram Gata kapingan iaw no upgrade ko dubo nopo Apat ninggit onam sin dosa kilogram Gata kapingan iaw no upgrade ko dubo Apat ninggit onam sin dosa kilogram Katakan talan grade ko iso 4 linggit ono mapad sin dosa kilogram Katakan talan grade ko iso 4 linggit ono mapad sin dosa kilogram Katakan talan grade ko duvo na po nga tahu linggit vahu ngopodom tahu sin dosa kilogram Katakan talan grade ko duvo Tahu linggit vahu ngopodom tahu sin dosa kilogram Om sikalap So linggit sizam sin dosa kilogram Sikalap So linggit sizam sin dosa kilogram Ito ino nga bing kokoton Do katang katay pinhabus do katinanan pamunan kata sabah Muntok terawal bayi no Kau dupung penem apat Dupukan diti kotu Kanan makin nga uhozo di Jo Dekoi Johanna Joseph Lakupi Ming hozo ko nopo

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai mongingan ikodon, om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Usap ko ba sa nano po nga kavo susumuni o tomo, ikiva, datang takavas it bogizan pungusapan, takanon om pumagingo. Ahay doon ang lumasanan, umuguno na usap ko wasanan, om tuhon magigizon, masir om sina, vokon it vinaon ni akba, dahil kapanggunaan usap ko wasanan. Mi pahot niyang pay ko simbanong timpo, kapanggunaan usap ko wasanan iti nga noko simban, masa kabuon, teknologi. Dinodo o usap kabasanan it kago capsule tapong cream o iinom.

0: Tapi naik kopi hoso manta di Ros Diswil lai tanda aisa pakazan ku om hanga don zo kadil ri Liroin Liron Felix. Sige na aisa na papakazan tada bayan dito tapi naik ko nga vi nga kapasamo nga ito mo dungungon. May kita may mo tamo dungungon na po noon tok tadaw kapat tadaw ko himo. Am sangyan na mga ito mo kadahi pa yung magavit do niya kamay di dompet. Kampil ha. Pwede na nusin nga bayan na ba ang kagumuan na ko mamaguna do QR kani sunungin ma do itim po do technology kapapago diti maguna nga do QR nga pingat-ingat nagi o kaw mo higan na do kapoyhan tako sandi tayka id id online dot ko mo ido out ko opusingan out ko odung kay ho ko no kiba vo kon tinimungan ni ay so tunggungan do ohan ko so mamadung dot tinimungan i ohan do odung ah inka tadi ko pa kinong di city ko paihan man tadi Johanna miampai di Dennis ko ko mo ido scammer kamay di
1: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifono bang dago? Kiva ka kakabahing kangan? Nakatigog so?
2: Daddy?
1: Nga, okay na di bo? Nakadandi si ho da manuhong dago?
2: Kada kama ko dung, Gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako ko ngaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inodungan.
1: Eh, nasayzo ko na nga vi, Gahong. O topot mo nga vi eh.
2: Ano ka kabinos in a bank?
1: Mokyanoy siya ho na kapayahan account ko om na ginumbul card credit.
2: Di ahong kaya ko tay. Aw ya bank suka suka mokyano kapayahan to sa sandi. Manipuin no?
1: Daddy, pahing ko di.
2: Nakataak no kapayahan no? May gadi pinakyano di ho?
1: Oh, aw po. Patakon ko ito tovikan ko to aw ko on dom minumbul akaun ko.
2: Vasi ni nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadino. Telepon na no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng negara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bayno diti. Nakahantay ko kakado ba usin mitunoy. No koutang ko do kad credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.
0: Na, tapi naik ko kami na tohin asan na dia zuko pahihan na kwentangan man tadi Dennis sa mga Johanna kada do sikap do adung ke magun samang na po ka di Dennis tingko po ka na tumihambus mohi sa ginapa miyang pay hozo di Minamiti Anduini ay tando pihiyo lakan su tanan hozo di Sarah Pitagom tamu tuaran om nagi hozo di James Kando ay tando tikam manta ko pahihan tarawa ko himo di tino po nga may katabi mo do jam ko 2 tahu ngapal minit tahu ngasubab nga itu no abah besar hozo.

0: Okay, onway zo na ginoy kaliaw kyo, o mi mangzo na gina pahapa manuk tahu. Onway zo tam tahu ginoy, tinumon ko na po nga mi mangzo di teto, o mis, wangan na daw susu.
1: Ato, upa di daway donis. Nay naman, nagipagyano-ano dito eh. Tinumon nga na kohabiin no, miss. Bion ko na pamati no tinano. Adi, mahay dong gumazo. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isyari ki Julie. May mizo. Oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, iba na dito na ontok na talo. Na, siya. Ang apoto nga bihataka nun daw takita ko. Iha nga bitinumon. Ano na po nga kiba nga bida iti. Ah, mga kanzoro. Huy, yami kinoy. Pizza. Ombogo bagwiti. Okay na po mo?
1: O kon ka inka, Badonis. Ako to'y kosi. Auanganin ang pinagatin na no. Noong ko kabing pinagat no? O han, matigay na ontok na tolwo. Mega na tolwo tundundu. O misobu. Akabasza.
0: Eh, ziyaw ti. Pogosan sa Badjuli. Nagibago. Kon ka tinano. Tinan ko nagitisan ni. Kaya sa pain ko mo magampi ba?
1: Naman no, po ba diyaw, Donis? Ako ka no, makinangaw.
2: Ang mga nakahilasan do tinan, tolo, nakahubi pinagat tinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan do toko. Kahilasan toko na po nga, pagungan toko, sandi.
0: O na, hinago, tuhunga zo, aw zumimang patimpo na nitamin pong sapan.

Yakap ibu sen kemana tapi nengah fikir tetanu di makin ngerti sabab VFM kesimpan pangan kada zando sabab tadau kau himo di ti mega tememo do untuk tadau di ti ngah itin abab zan hozo hahai teko hozo song ketahun. Pengkau pakar pibesan kemari Joseph Potilu, Joey Florence Boyjol, awak nak hewan kemari John, tapi Richard Binginos, meniagaan sing Marius Morudim, ingkar negi kemari Wilbert, Itikam negi kopi besan nongsuap kemari dia, Florita Kinajil kopi besan nongsuap bermu, negiati ketabian terukin hodian dudi nak tahib, ingkar negi kemari Helen Young kopi besan nongsuap kemasa, bebi makikin nongsuap BFM, awak nak hewan kemari Celestina Chris Malim kopi besan nongsuap kemari dia. Mikalista Malim kumai sai no pa makikinangaw tay ko kumasa biavi tong tapinay tambah hut tay nombo no pa masa makinangaw do saba via FM tong usubab tara ko imoriti opi basian ko kumare dia zo mahansano hi sa ginabo mi ampai di ti hozo ngavi hahay tay ko hozo song kataun ngka nei kuma tapinay ngavi maza e TikTok tambah hut ngavi maza e TikTok nagi maza e da Facebook kana makinangaw hozo sumusu hozo mentari datu Pat Michael ay tando pangusap Sutanon hozo di Evelyn Ibin itando ada hivai pinium pangazan om hozo sumandakon di hobuhan kari Ivy Bakansing om song hozo nupahai ditinga i Marta Binayu dan dia ono poduli kadi Victor Sikuat om nagi ikau pusanu kadi Esita kinawatakau hozo ngavi in ait kuditinu.